0: Almost yeah.
1: Doori
0: aziari wone.
1: Aziari jerai.
0: Mondo wacha wakura kwa nja mana kewa kwa ni nandire. Alarora kone rikare yake gutiwa tetetwa susu na gaciarwa ryake ri irito ryake ritikahuke muhere gawa unjiru ote mundu atemu ciare we rikare yake atirito ritikahuke ryake akira gwa kona
1: Jehova
0: akeigwa na kou ni kwa hikanio kwa muiritu yake agiakahi thaice muthuri wake aciarito maitanana
1: Le unenale guandariri situ nespe.
0: Na kuhu kwa nganye ni mwone kama hii dhamba. Taxi driver. Ni kumbole shekari. Niende kenyata. Ni kamone ana. Dhamba yu. Dhiri ya duwangi ba. Mwako wana taxi driver yu. Ma. Mwoka ka. Grupu ya keri of course. Yoto miyona katiguku. Ni andu aria matheraga muno makipuraga mbisa tondu matirono ni andu amucie ugakora ni urathera muno ugekira mbisa Facebook no ri mucie ni kuone ka kaundu nanu makwa moyo we mbia we
1: atuika ti ri Facebook ukora
0: unikite ni utheraga ni no ser no ne kagogi sera sera nandu Abu atuika karagwe no nurere kana gisagi Taxi driver, ni como
1: What?
0: Kuleo kethio kiuga ngaina kurathimire Nairobi.
1: Wina fote.
0: Na waigire na fote kwanja wambago gatisa na kibao.
1: Ehe.
0: Ukaigwa kana ndi muongerere komika ni thoyo mumenye ni mwana dire jamba. Akaigire na komi. Wazo kase. Okay. Ndale akata tuate akatigia komi. E komi rere atigia nda ya ngai. No ni riakwendia nguoya. Ngukwira ngurwa matano kaigwa. Girigere. A tu mía maca maca. Eu vou deixar. Qual é a event que é essa aqui? Leandro Lula. Qual é a event? Qual é a caundo? Nari maíza se eu macora com a macu. Ué? Taxi driver. Veo un pedo, ellos ya que decía cuida.
1: De todas formas, la música.
0: Es buena, como le quería decir. Es buena, como era. Ando a Angueta Isi. Ando a Angueta Isi. Maragolo maquienda, muno, da Isi de un taxi driver a Wakomboreche Gali. Ni ando a Siasa. Siasa, politician. La verdad, yo creo que no le va a meñar. In the hierarchy of career of here and there, in the living, politicians are the most career, met top in the hierarchy. Kwamba geria riri hierarchy bangitwo.
1: Iria triangle,
0: politician akora kwa kuringa neno ndi unjeru ndi ra discovery.
1: Oh.
0: Gukuthi. ni mudheni akora gwaku
1: okay
0: mudheni akaruta weira weira munene muno mugitonga akaria usuni wale wake ri mugitonga mugito yambagira mudheni akanoga muno mugitonga gatonga ni undu athiginu eyo
1: ya mudheni
0: ugoka muthigari akagitira acio eri sawa ugoka muthigari akagitira acio eri ugoka mwetia we goti
1: ugarajiragaira muthigari
0: eh muthigari riu akagitira mudheni na mugi na mugitonga ugoka mwetia wa mbia cia goti mwetia wa mbia cia goti agetia othe pamona muthigari ucio ni we iguru ugoka ruya aka matetera othe pamona mwetia wa mbia cia goti iguru yake ugoka ndagitari aka mathukuma othe na ndawa pamona ruya iguru ria ndagitari riu ugoka mwana siasa akamaia othe pamwe na ndagitari ona mwetia ngoti ona mutheni riu mutheni for that reason ke utegete gä akåthiä å gä tegå tå tica na ngari ni no nginya gä atå gå tambå re ni rä gu tone wä barä a igå rå iria ikä racurwa rä guo må thenya o må thenya kwä na rarä

0: ati ni magiruo gitio ni atubiao. Akere gwetio ro etio ndira barega kumiria mwaga.
1: Ngokere ngokere ngokere ngokere.
0: Ngokere ngokere.
1: Ri ari ro ajete.
0: Aya sa.
1: Ukina ugari ngirirwa rwa rirwao ni roetio ni raruga mira. Uri ya muru agikorwa ritwe ni hinya.
0: Eh.
1: Kwisha. Mundu uritwe ni hinya. Na hinya wake no ukorwa hinya ucio ni guo rarugaga mucio ucio. Hinya ucio ni guo.